0: ye chogero chao tuo del ko ma pat pat iko nyepien kin diro machano konyo kum na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kita vun chogero iti mo ni bech matien kima don tok mo ni doka wen mo ni do man chogero ene dem da gam kao da repere de tuo del ko
1: Bara ke bin ke tar ke kilo bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko elacho acho le bu ke la cha cho gini mon kon chili adi
2: la me gin wi di we yiti ringe kam ti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bi mar ne ko mala wa bi mar ne ye boda na nge indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le loni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la memba
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta ton di ya
4: boda

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me hin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
0: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir ma ni ko mala wa bir ma ni ye boda na ngi indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la wi ju ma ga mak mama cha an la member
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mer wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki Yubuki P, New Pro Spirit, Kitchen Flavor. Koman, nungi, dukan mogi keni

Gikan makubo in. Mana ikan ma wemi kumara melu bi Uganda. Liri iye chano machiang. Wemi ge mayum magua alu lao kar.

0: Okay, we have a win keyboard call in it. Hello, Speak FM. Hello. Hello. Mana nga ge pani?
1: Habari zuri.
0: Mzuri habari.
1: Ah, mzuri hiyo. Nataka kwa
0: bike. Eh?
1: Hapo na nasa.
0: Ni sana.
1: Nasa. Yeah.
0: Habari sai.
1: Aiyo, kure. Sasa mzuri.
0: Mzuri.
1: Ima da salamu ya watu kutu ya kutu ya kutu ya kutu.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Sao.
1: Yeah. Anda, I'm just fine. Kutu ya kukuma.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Sao.
1: Hey, iso. Iso, iso, iso, iso, iso, iso, iso, iso,
0: aham.
1: É?
0: Sawa, nimesikia wewe mzuri.
1: Eh, lenga.
0: Ya mere yenu ki magmera nga, mere gele po mo yiri nyangwe. Anta lu hormati baat. Hello.
2: Hello.
0: Mana nga ikwe?
2: Do, mar chan ko lailang.
0: Mo chan ko lailang, lailang chening.
2: Ulai nang kima kul, pangye karo chalo morgong.
0: No ka winyo do, kikire bichwaro kere.
2: Iyo, dano mila goro weng ni, itgum district.
0: Wow.
2: Pangye kira ogwa paliru e mwe ken.
0: Paliru e mwe ken? Mwe ken.
2: Mwe ken.
0: Okay, chwaro para nga gini.
2: Chalo goro mer da kikikikum taona chalo po kwa pul kapkiye la goro.
0: Okay.
2: Iyo.
0: Uwe matea.
2: Ajalo.
0: Ajalo. Wait, tika mir mog ken ma tiki tumo lil roy la win ready you.
3: Yama.
0: Studio tika Ivan Glover.